0: الموسيقى.
1: وين جاي مويكي و موندو ماتانجيكا نموندو و اغو كوندي رويمبو رويغا منو روى موريس كاريكو روى تكنيريا ويغا اذا انيانيا ايفاندي تويغا انا اندagi كاميرونغو يري انا اذا تو ذيني اوالي تورا جيسو كريستو امودي we muradime karemi amagi umuthikiriria nirio ritori yakwa ninira sokiria ngai ngatho munono ndi wakomenda na ni ndo wakona kwagirikite tutweke yako thina mbere gukora vyo vyo ni twasemania kavindari egaka na kuguo nengwenda atutweke yako gwatanira theine wa muvango omugima wake goso kwambiriria ndage kareno giyadairike vandwega madhari ma edha kenda na mbite ketie netogo tuweka akuradhi mwa toni mse wa mwega wabagule mudhikiria ngaji atuweke wago kuradhi ma muno makiria na atuweke wago kuwane kanila netondo nengai mwega na nengai mwagiriru karimi magi mudhikiria nireo oretua alia kwa we wakuguli ovana atea nini mugi mahe nwa kwambe terete kurea inosia kero netondo ngwira kamudhikiria wangere saka siya kiroho wanawe nukura wa ukirea siya kiroho nitondo wa muadhani kugombe tikiria tutuwara newega itenarirele nginya varianga ya gutweka ano ugututethia kavindari egaka otherwise ni mbonokete na Jesu Kristo ni mbonokia wa ngoro ya kwa mbitikiria tutweke akothie mbere ya ngaiwega na kugana kigogi yake mavindari mamam kigo kiangai mudhikiria kigo kiangai kigo kiangai kirea kiratongoreria muthenya wa omonde nekoma ambukure ya Mathayo murango wa mirongo ire na idhatu Mathayo mirongo ire na idhatu kwambiriria muvari wa ikumi na igire Mathayo mirongo ire na idhatu muvari wa ikumi na igire iki nikyo kigo kiria kiratuika gia gututongoria muthenya wa umunthi mandiko magaturirikania atiriri mundu uria ka ikumi na igire rauga nake mundu wa wonthe winenevagia ni akanyivua na mundu wa wonthe wenyi vagia ni akanenevua kigo kiu ni self explanatory ni kuga kigo kiu ni gituikite egia kuyereithia Mathayo ni twathomorega muno muthikiriria na tuona uria ngai atweka wa aguturirikania ni tondu wa gukora muno muthikiriria thine wa toroyo ni turatweka akuthie na mbere gukorwa twanenevua ni ngai nituraliganirwa anevenya muno kavinda kera twatweka akunenevua ni ngai muthikiriria nituratweka akuthie na mbere gukorwa nituraliganirwa na evenya muno na kuone gitumibugire etutweke akuthie na mbere gukorwa tukugana kigo giki nigetha agitweke ga kuruta wira mwega thine wa miturire yetu na ngai atweke wa agututethia mbuku ya aro mbuku ya kwena mbuku wengi gutugutweka akuthie na mbere gukorwa ni tukuthoma muthenya wa umunthi ni atinienda twesirie uvoro wegie maandiko mama uvoro wegie kavinda karia mundu ona ni atugirwa ni ngai kwena ndu marambiriria akwenda kwenenevia muthikiriria aguti mundu waciarirwe aigitonga na aguti na mundu muthikiriria watwikire ati nike wendire na gicagura guciarirwa akou aciarirwe ongeza mbuku ya Jakubu inya muvari wa idhatu ngai ni avesa na gawega mwingi makiria watore maandiko matheru maugite ati ngai ni areganaga na andu aria eti nu ati ni avesaga aria enyivia wega wake kogu muthikiriria ngai no menete mwitio ni tondu mwitio muthikiriria utumite andu wengi muno magatuika akwiyambararia mbere ya ngai muthikiriria riria ngai atuika ni wakwambararia miaka iria wosete ugikambarara wavata kwethira nuwasete miaka mingi muno nigetha ukinye vaguo kinyete nuwate ngai agakuvanga nigo gwikurukia wana gutingituka ni tondu kwina ndu maratuika akurathimwo ni ngai makinambiriria kuona takwa andu acio engi mai irimu kwina mundu ungirathimwo ni ngai muthenya umuthe muthikiraria nambiriria kuona andu ari engi takwa agira gukorwa akithiera iguru riao kwina mundu ungirathimwo ni ngai muthenya umuthe na ngai aturathimaga nigetha atuike ugagutugeria na riria ngai atuika ni wakurathima muthikiraria mwende wakameka we mwaro tiga nyambe ngwire ngai endaga gukorwa agikugeria ni maundu mengi muno marathi na mbere thini woturo wetu na mativa tere gukorwa makethie na mbere ni wakagira ngai no kira ngai atiriri riria ngai ugatuika no kanduta athenari uyu umata uma ngai ngatuika wa gukwambararia na gutina thini ngonera andu ari engi ngai akurathime na wira akurathime na position mbega muthikiriria no ati wakinyavaria ukavira mwitiyo wakinyavaria muthikiriria urenda gukora ugitugeria ati andu makienda gukuona urauria kana mundu ucio ni murutu mbesa yani andu magioka gukuona muthikiriria ni kwa mavakanaga nigetha makone one to you ni tondu ngai uga no vesaga wega wake kuyaria enyivia gutina kindu kega muthikiria ta kwenyivia mbere ya ngai andu ni maremetwo ni kwenyivia wananginya kavinda kana ngai atuika ni wa marathima ukaririkana wega muno Nebukadinezaru Nebukadinezaru muthikiriria ugakuthoma rugano rura kana nimbise no ruise ni wendire muno gwitugiria mbere ya ngai na niguo engetu tukinyete vandu ta vau riu tukinyete vandu va gwitugiria mbere ya ngai muthikiriria riria ngai atuika ni wakurathima ni wakuruta vau arari ni wakuvira vandu vengi ndukende gutuika ata muthamaki Nebukadinezaru Nebukadinezaru muthikiriria etugiria mbere ya ngai nake ngai akimwikurukiria marakara make agitu agimutua mfano wa munyama nigetha athiĩ na mbere kũrĩa nyaki kavinda arĩ ka mĩaka mũgwanja ti mĩthenya kana matha kana ndagĩka kana second kavinda arĩ ka mĩaka mũgwanja nĩ tondũ wa kwenda gwĩtũgĩria mbere ya ngai mwĩtĩo mũthikĩrĩria no ũtũme ũthiĩ baraca na ngai na vĩndĩ ĩrĩa ngai akũrathima mũthikĩrĩria tiga kuona ta kwa andũ arĩa angĩ mavana ng'ondu yani matireciria rĩrĩa gwatuĩka nĩ warathimwo nĩ ngai tafadhali muthikiriria oi matore ngora kwangira ngai ma ngai ungigakinya vanu tikwa ningi ugate ndu ndathimete ngai wa ndathima makiria ya vanu to ne mbisi niguo gweka ngai mana kuria ma ningi kageria gwitia wanai muthenya omwe ndirikania tu karemi ririkanire ara ya kwara veva riu riera no angu sunere yonda gika wa yonde no andu magiria uthi thibitari ugekirwa oxygen na muthiyare ukinatuika wakuthira ni tondu wa kwenda kwiyambararia mande kwa matwira wega muno kuma mbukuri ya mathayo murangwa 23 muvari wa 10 na 2 nake mundu wa wonthe winene vagia ni akanyivua muthikiriria ni maita mega na winene vagia mbere ya andu ukevura kithuri anga ndisi ugeka atia ngai tiga nyambe ngwire anyivagia andu na maundu mengi muno ngai atumagira njira nyingi muno cia gwikia gutuma andu matuike akunyivua na mundu wa gwonthe winyivagia ni akanenevua nie ningi kuvwera muthikiriria muthikiriria ningi kuvwera witikira kunyiva mbere ya ngai itikira kunyiva mbere ya ngai ngai akurathima tiga kwivura kithuri ithenya ri oguo tumira vinya yo kumurutira wira ngai akwambararia muthikiriria tiga kuruma andu ari engi kwina andu matugairwo ni ngai vanini oguo makinambiriria kuruma andu ari engi ukimetaga useless na maundu mengi matiganite ngai akwambararia muthikiriria ngai akwambararia ndugatuike wa kuriganirwa ni kuria kurutete ndukanase kuriganirwa ni kuria ngai akurutete were ya watabitha auga gatirire mutino ne koriganirwa wariganirwa ne korenga yakurutete nuwangijegia wambiririe mwitio wariganirwa ne marina marenga yakurutete nuwangijegia wambiririe mwitio wariganirwa ne ndwari erenga yakuvonirie kuma kweyoma na thaino urena ndo atiko matararia wega ne gitumi mararwara na we muthikiriria wa eva kuve kuthira oi matabakana wanginya wambiririe mwitio mundu aratonywa ni ro wa mwitio mwitio uthie sanagia na kuyambararia na kuivura kithuri vuhuni bo mwitio wikaga ngai akurathima na ngari muthikiriria tiga nyambe ngwire ndukariganirwe wanawe wanathie maguru mundu angikuvurira thimo akwire oi ma mutumia wao kana muthuri kana mwana ndaregua wega na nura menye vyo vyo muthike we no voti wako matethia vyo matethie ni tondu anawe muthenyo omwe muthenyo omwe muthikiriria kuyambaria kugwa ku ni gugekuruka andu makureto mai na maundu mengi muno matai mega andu mareka maundu mengi muno matai mega na ni mararakaria ngai na ni mararakaria ngai kwenyivya mbere ya ngai ni kindu kiavata no ati enge yetu muthikireria ni turemetwo ni kwenyivya muthinjiri ngai ngai akurathima na ashirika maukite na ngoro mbega mauke matunga te ngai nawe ukinambiriria kunyangania ngondu cia Kristo ni gitumi urethera amwe ni murathingijigia lodging mukathie BNB mukathie mugeka cieko cia waganu ukinaruga mama thabauri muthikire nwambiriria kwenenevia na kunyarara kigongona kune kwenenevia na kwivura kithuri na kunyarara ngai na tiwega ni tondu maandiko ma mama ni matwirite God is not a respecter of persons muthikiriria ngai ndatiagira andu mauthi aikwa no kwenda muthenya umuthi maundu maku mavue ndugetikira kwiyambararia mbere ya mwathani ndugetikira kwiyambararia mbere ya ngai ngai no menete mwiyambarario ngai nda no menete nginya mundu mwitei ngai amenete nginya mundu mwitei nigo maandiko matweka amagutwira no ati no vesaga wega kwiaria enyivia wega wa ngai ungitwicura atia tungitikira kwenyivia mbere ya ngai wega wa ngai uthiesanie na atwe ngai akuruta gikiro kimwe akuvire kenge from one glory to another dukana se kuriganwa ni kumusokeria ngatho tia kwambiria kuga atiriri atenie kina na vuga ngai no ambere riria mutumia ciana ciaku ciathoma na ciandikwa tia kuria tumia cienge mwarega guciara tene niki tia kwambiria kwivura kithuri uima ni tondu rucio gutina mundu wese uria rucio rwetu rwikaritiga no anga ngai nie monaga andu amwe makiambararia mbere ya ngai na ngegua nae muno ngamenya tu muoyo uyu ma uyu muoyo ni wa ngai ngai agakwenda gugucuna muoyo ucio muthikiriria niguo angika tondu kwina vandu unge kinya ngai kimwene akena garusiega na nisiegana mundu uyu tiga ni muoni ati ni ngai na ndugetikira muthikiriria marakara ma ngai matweke magwikuruka muthuri warathimwa na mutumia mwega tia kwenda kwiyambararia mbere ya ngai tia kwiyambararia mbere ya ngai mutumia warathimwa na muthuri mwega tia kwiyambararia mbere ya ngai ungirathimwa nginya na ciana ukwona icio ni irathimwa maradufu tia kuria andu aria angi ni ndwe mareka ivikori woguo reka niguo mareka niko kavinda kao gataiga kinyu tia kwambiria kuigira andu aria angi nyenyo ukiuga goya nyura ndawa cia family na ni cia muthuka ngirie mwae na akia kinyu uya na mavu mari arutite ya muthikireria kwa kwe moina musuthireria wamenyere ku wamenyere ku kwanja kwina ringere gakuruta muthenye wengi na ai mwana mugima uyo ndise kana agia mwana wingi ni tondu wewe murathime muthikireria tiga kuthana no tiga kuthanereria andu aria angi mutumia agia miscarriage tia kwambiriria kwiyambararia mbere yake ukinenevagia ukimwira kanga siathire igiekuruka kavindare ka umuthikireria wagero ukuro kimumiriria na kigo kia mwathani ni tondu kigo giki nikio gituraga moyo kugo tukaririkana wega muno mundu wa wonthe wenenevagia ni akanyivua na mundu wa wonthe wenyivagia ni akanenevua. Humble yourself muthikiria mana kuthaitha enyivie mbere ya ngai enyivie mbere ya ngai ngai areke ukuvotanira thini wasira urakugiaga dukana se kuriganirwa ni mwathani wambiriria kugatiga ni mbesa ile niratumire navakana wandise kana ningiyava. Never joke with God. Tia kwambiriria kuga tiga ni mawakiri ara ni rai nao wanandise kavinda riaga tungie kwaria ruriku mungie kwaria ruriku muthikiriria na ngai nike urakuvota nire watindaga utuku na muthenya ukivinga prayer and fasting ni tondu wa undu wa kuthumburaga ni ati ngai arikia ukuvotanira urenda kwiyambararia mbere yake. Ngai arwo tutethia muthenya wa munthi tutigatweke agukinya vando twambiririe mwitio ndethie ndikariganirwa kuria undutete nigetha muthenya ucio ngariganirwa ngambiririe mwitio na tondu gutina mundu muthikiriria uriganagirwa ni kuria ngai amurutete gutina mundu uriganagirwa ni kuria ngai amurutete ndethie ndikariganirwa kuria undutete nikietha muthenya ucio ngambiriria mwitio ngai kimwene auga ni umenete mwitio no ati athecanaga wega wake kwi aria menyivitie no gwitikira kwinyivia muthenya wa munthi muthikiriria nigetha mutwarane karugendo kega na ngai no gwitikira muthikiriria maundu maku matweke makunene vana kwambarara wega nigetha muthiecanie wega na ngai.

0: Metambure yetu mevotani yetu vietu wega vio zaidi vietu ketienda yekani mirongo ena mudhikiria na matore ni yako menjivetie kagesi liga kogo mudhikiria yezi ni nguwa tanete na William yoyo ni mogeni wa menuko time te mogeni uwa mono. Hello William.
1: Yes my friend, I'm genge.
0: Kuweru hati yovuru wa medhenya mingi.
1: Kufuita mulona dayo.
0: Embu muauga hatia.
1: Embu noko tovo rela.
0: Ii.
1: Na kuthoma majiria yani kuthoma harakati ya maundroma la dhina mbere.
0: Kunele uwa siyasa hivyo vete monoko.
1: Huko embu utuikite musiwa ya siyasa.
0: Ii.
1: Maono mwanda lu maraona kama rasiru wake siyasa huko embu.
0: Yes.
1: Ni vwana.
0: Vauni vega. Willy no menda wambe ose kanyaga kwa mkure mudhikiri rola tuigwa ndakikari ino. Kaidli.
1: Thank you. Yes, ngezi mudhikiri yetu wa rendi yetu tuendete awe mwaro. Mwere mkure ngezi siya kevwai kumagwesa William. Jambe ya rore venu asho yetu ya menoko. Sana
0: sana. Alright, William.
1: Yes bro.
0: Nago sali ya gimi ya kemwa kebirete kumarelea siyana siya tosia koliruwe ivinge tenondwa. Yes, second term ake the third term narega siyana siyeto ivingete especially asiali tunge aroka yes siyana inone siyeto nira ukire mesie limono edha gira